0: hiyang napasaray. Kaya ako, kailangan hiyang.
1: Kailangan right medicines.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
4: Patuloy na maitingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba

0: Oras sa buong Pilipinas. We got 44 minutes after 8 ng umaga, mga ka-vibes. Back to legal vibes. So kanina, ang ating hanging question was supposed to be a Dear Attorney Will question. Pero bago tayo magtungo doon, kasi ang sumbong sa atin, ano, it is regarding someone who is working as a teacher that is being bullied by the person's co-teachers. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ito muna tayo. Itong bagong final na petition for certiorari and prohibition ng dalawang senador. These are Senators Robin Hood Padilla and Christopher Lawrence Bongo. Pati na rin yung mga officers ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or PDP Laban. They filed this petition. What do you think would be the decision of the Supreme Court sa petition nila? Magiging parehas ba ng pagbasura sa mga naunang petition, or by this time something would change?
1: Pwedeng sabihin pa rin premature.
0: Again, ano to ha? It's his theory ha, dahil hindi naman sa Korte Suprema.
1: Eh, pwede pa rin premature. Mm-hmm. Sabi niya, wala pa namang batukan eh. Hindi mo alam kung ma-acquit yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pag pumunta ang Supreme Court doon, ano magagawa mo?
0: Mm-hmm.
1: Di mo nang pwede sabihin, eh hindi, gusto naming malaman. Sasabihin na Supreme Court sa iyo, eh hindi, eh kung nga below of 14, mm-hmm, acquitted yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Eh kung naman naging 16, may pag-uusapan ba tayo?
0: Mm-hmm.
1: Oh, they could still say that. You don't preempt an act of the senators.
0: Mm-hmm.
1: Ba?
0: Pero hindi pwedeng sabihin na wala silang legal standing kasi mga senador sila. Yun lang talagang prematurity na naman.
1: Pwede pa rin. Ay hindi di-discuss sa Supreme Court na sabihin ay premature pa rin. Wala pong botohan eh.
0: Mm-hmm. Mm. That's very interesting. So ngayon, eto na yung susunod natin pag-uusapan na torni. May tanong ang isa nating ka-vibes. Good morning, Attorney Will. May kakilala po ako na para ko na rin po kasing ate kasi laging binubuli ng mga co-teachers niya. Ask ko lang po, if anong pwedeng gawing legal na hakbang regarding sa isang public school teacher na binubuli ng mga kapwa teachers niya, lalo na pag nagmi-meeting sila sa school office. Ilang taon na rin po kasing ginagawa sa kanya ang pambubuli kasi hindi po siya marunong lumaban. Mismo ang mga naging mga principal ng school na iyon, parang naipasa sa mga nagiging kasunod na principal at mga teachers ang pangbubuli sa kanya. Sabi po namin, kumuha na po siya ng ebidensya, kahit papaano may laban siya. Tama po ba yun, attorney?
1: Yes, misconduct yan.
0: Mm-hmm.
1: It's misconduct in office.
0: Mm-hmm.
1: So you could file an administrative case to discipline them.
0: Mm-hmm.
1: And it

0: You're listening to your number one Good Vibe station. We are GV99.1, your Good Vibes.
1: Your Good Vibes. GV99.1.
0: You're with your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Tips.
2: Wow, I feel good. I knew that I wouldn't.
0: Alas 9:30 ng umaga ngayong ikasyam buwan ng Oktobre. Taong 2026, 9:30 in the morning, 9th day of October, year 2026. You're listening to your number one Good Vibe station, GV99.1, your number one Good Vibe station. Music requests, greetings, and anything under the sun that you want to send over to me, well, you can send them over to these numbers. 0908-516-4466. Again, 0908-516-4466. Ang mga kaparehong mensahe ko, Vibes, pwede mo rin ipadala sa akin yan via Messenger. Search nyo lang ang GV991 sa inyong Facebook search bar. Makita nyo yung logo naming bilog na yellow dyan. Iwan ka lang ng mensahe dyan, Vibes, tapos mababasa ko agad-agad. Dahil alam mo na yan, pag Biyernes, meron tayong special segment na Itanong Mo kay DJ Benjamin! Kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan, mga swestyon, opinion sa iyong isipan. O ito na ang pagkakataon mo malinawan ka, Vibes. Ipadala lamang po ang inyong mga katanungan sa mga numbers natin. Sa ating Facebook page, ha? Lahat ng katanungan, susubukan natin bigyan ng kasagutan sa tulong ng ating mga ka-Vibes at ng inyong abang lingkod na pinakagwapong Pokemon na si DJ Benjamin. Music request, greetings, katanungan yan ang maging sentro ng usapan natin ngayon sa Brunch Takes. Nandito tayo hanggang alas 12 ng tanghali ka, Vibes. So kung meron kang gustong i-chat sa akin, i-text, so ipadala mo na yan. Don't hesitate. Tuloy-tuloy ang Good Vibes Tugtugan, Good Vibes Kwentuhan sa GV99.1. Top Hit Music ang ating playlist for today, Fun Friday. Eh, sana mag-request ka yung mga upbeat music din na. Pass muna tayo kay Moira De La Torre. Pag naririnig mo, kahit wala ka namang problema sa love life, eh, parang meron na rin, di ba? Anyways, mga ka-vibes, hintayin ko yung mga mensahe nyo. Padala lang ng padala ng mensahe sa ating mga numbers at sa ating Facebook page. Siyempre, music request din. Huwag lang katanungan, ha? Sa mga Brunch Takes people at ko, yan, happy listening sa inyo. Sa mga ka-vibes natin na bumabiyahe, yung mga ka-vibes nating on the go. Send lang ng mensahe pero itabi nyo muna ha ang sasakyan. Bawal magtuplok-tuplok habang nagmamaneho. Okay, let's start the morning right with our weather update for today. We have the Intertropical Convergence Zone affecting Visayas, Mindanao, Palawan. Northeasterly wind flow affecting the eastern section of northern and central Luzon. Specific forecast for specific province. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon Province, Marinduque, and Romblon, makakaranas kayo ng maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat. Dahil yan sa low pressure area o yung trough, buntot ng low pressure area. Mindanao and the rest of Visayas, including Palawan, maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat din ang mararanasan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Aurora. Cloudy skies with rains. Hatid naman yan ng northeasterly wind flow. Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm caused by the localized thunderstorm here in Pampanga. Anong weather natin sa Pampanga ngayon? Oh, as early as 9:34 in the morning, we are at 29 degrees Celsius. It's a bit hot compared to yesterday. Kahapon kasi medyo maulap-ulap kaya hindi natin ramdam yung init ng araw. Though the humidity is still high, no? We have what's the humidity today? Feels like 34 because of high humidity. Also, we are expecting light rains by the afternoon. So, if you are planning to head out, it wouldn't hurt to bring an umbrella. No? Magdala ka ng payong para sure ball lang kapatid, ha? Again, itanong mo kay DJ Benjamin, ka-vibes, hintayin ko yung mga mensahe nyo, tuloy-tuloy ang ating Good Vibes Ugtugan, Good Vibes Kuntuhan sa inyong number one Good Vibes Station, kami po ang GV99.1, your Good Vibes, Balik Tugtugan with OMI, and Samantha J, sa kanilang awiting cheerleader, GV99.1, your Good Vibes.

0: Baygon 100% knockdown.
1: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
3: Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin ng Right Med. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta niya naman ni doktor ko. Kwalidad niya man kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oh, basa tayo ng mga mensahe ka, vibes. Good morning, DJ Benjamin. Friday, happy, happy Friday. Oh, happy, happy Friday to all. Fun, fun, fun Friday tayo ngayon. Bruno Mars, billionaire, yan ang request ni Miss Vines. Lock and loaded sa ating queue ang kanyang request sa music. Bumabati rin siya sa ating Boss Julie, Boss Bernard, Wilfred. At sa lahat daw ng GV Jacks, happy, happy listening po. Next message. Good morning, DJ Benjamin. Shoutout po sa lahat ng TNVS drivers na masipag na nagmamaneho ngayong araw. Happy, happy listening to you all, ka-vibes. And ingat po tayo sa pagmamaneho. Si Kuyang TNVS driver at saka si Madam na pasahero nagkatingin, ano? Ay... Yan naman ang pabati naman ni Poging Transporter si Ninyo. Request siya ng Dilemma. Over our Facebook page, syempre mayroon din tayong mga mensahe dyan. Basa din tayo. Shoutouts to Onyeng Pascual sending us a message via Facebook. Sabi niya, DJ Benjamin, what's something you only started appreciating after becoming an adult? Sleep. Oo. Napaka-importante pala ng tulog eh, no? Oo, kasi nung bata ako, hate na hate ko yan, di ba? Parang bawal ka lumabas ng hapon pag hindi ka natulog ng tanghali. Now I appreciate sleep better. How about you, ka-vibes? Ano yung mga bagay na na-appreciate nyo ngayong adult na kayo na hindi nyo na masyado na-appreciate dati? Ang ganda ng tanong ni Onyeng eh, no? What is something that you only started appreciating after you became an adult? Ikaw ka, Vibes, meron ka ba mga bagay na mas na-appreciate ngayon kesa noon? Ako talaga tulog eh. Baka ikaw may entry ka dito sa tanong ni Onyeng. Bian Carlos, sending us a message via Facebook as well. Ikaw, Onyeng, ano yung na-appreciate mo ngayon na hindi mo na-appreciate masyado dati? Bian Carlos, ano ang nagpapakilig sa'yo, DJ Benjamin? Wee-wee! At saka back rubs. So, hagod sa likod. Ang sarap kaya niya, no, pag nakahiga ka. O, try mo sa asawa mo yan. Pa-back rub ka. O. Yung pahirin yung likod. Nakakakilig yan. No? Puro personal sa akin yung talong eh, no? Joan Usman, sending us a message via Facebook. Hello, DJ. Good morning, sabi niya. Patingin ng message. I'm Joan Alzadon, working here sa Hong Kong. Wow, all the way from Hong Kong. Happy, happy listening sa lahat ng mga magagiting nating OFW. Ah. Sana makauwi ka sa Pasko. Nakikinig po ako ngayon while naglilinis ng toilet. Tanong ko lang, dahil baguhan lang ako, ano ang papaputi ng inodoro? Salamat sa sagot. Uy, home remedy. Alam ko baking soda eh. Baking soda tsaka suka. Yan. Try mo. O kaya palitan mo na lang. Para hindi umitim yung inodoro, dapat kasi palagi mo ring linisin. O, request naman po ng what's up? Sino kumanta niyan? Sarap ng magkakanta malakas, white cleaning. O, white cleaning. Salamat DJ Mama Chuchup. Sabi ni Joanne. Happy, happy listening, Joanne. And yeah, keep up the good work. Sana makahanap tayo ng paraan para mas maputi ang toilet. Kapit busy ka lang, Joanne, ha? Hingi tayo ng tips sa mga ka-vibes natin na pamaputi ng toilet o kaya ng mga lababo. Yan. Dexter Diaz na sending us a message via Facebook as well. Happy, happy listening, Dexter. Good morning. Sabi niya, DJ Benjamin, request ako ng The Show Goes On by Lupe Fiasco. Got you. Shoutouts din kay Jel Conanan sending us a message via Facebook as well. Sabi ni Jel, sa tingin mo DJ Benjamin, nakadagdag points ba kapag nakasalamin ang isang guy? Kasi yung kapatid ko may nanliligaw sa kanya nakasalamin, 22 years old na kapatid ko babae. Kung nakakagwapo ba yung salamin? Punta ka ng gvradios.com ka-vibes. Tignan mo si DJ Benjamin na mag-project-project dyan sa camera natin. Ano, bagay ko ba yung salamin ko? Para mabigyan ka ng kasagutan. Pero nung bata ako, kakaiba kasi pag may salamin, feeling ko may kakaibang nerdy element pag nakasalamin eh. No? Pag sa ano ha, sa girl ha, pag nakasalamin eh, parang matalino, ganyan. Parang ganun kasi yung growing up namin ng bata eh, pag nakasalamin, mukha kang matalino. Pero hindi naman pala lahat oh. Hindi naman pala lahat oh. Okay guys, magbabalik tugtugan tayo at balik agad kwentuhan. Abangan ko yung mga mensahe nyo. Kayo pa rin ay nakatutok sa GV99.1 sa aming programang Brunch Takes. Meron tayong special segment ngayon na itanong mo kay DJ Benjamin kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan. Mga swestiyon, opinion sa iyong isipan, ito na ang inyong pagkakataong malinawan. Sa ngayon, gusto natin bigyan ng kasagutan yung tanong ni Onyeng na ano yung mga bagay na mas na-appreciate mo ngayon na adult ka na hindi mo masyadong na-appreciate noon. Kung may entry ka ka-vibes, text mo ako sa 0908-516-4466. O pwede mo rin akong i-message sa ating Facebook page katulad ni Jel Conanan na Dexter at saka ni Joanne Usman. And happy, happy listening sa inyo. facebook.com/gv-991 or simply search GV991 on your Facebook search bar. Magbabalik tugtugan ang oras po natin sa buong Pilipinas. It's 2 minutes past the hour of 10. That time check is brought to you by
1: Mabilis Magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
5: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
5: Mag-Enervon Z Plus ka na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Messages from our Facebook page, or from our SMS. Good morning, DJ Benjamin. Request po ng training session. Training season niya ni Dua Lipa. Oh. Listener from Talking Porak, salamat po DJ. Shoutouts po kang Darang Jella at Darang Regine. Happy, happy listening. Opo. Happy, happy listening po sa inyo. Darang Jella and Darang Regine. Ano pong chismis ngayong araw? Mga titas of Pampanga eh, no? DJ Benjamin, anong paborito mong coffee? Hindi ako, I am lactose intolerant. So, lead ang lactose intolerant ko. So, I like my coffee black. Or, pwede rin may milk, almond milk. Social eh, no? Dahil mong alam, DJ Benjamin. Lalo na pag sa umaga, ako lang ba o yung ibang trentahin din? Pag sa umaga uminom ng gatas, medyo tampururot ka na buong maghapon. In my case, ganun ako eh. Good morning, DJ Benjamin. Shoutout naman sa Team Daily Grind, Standard Boys, na TNBS drivers. Happy, happy listening sa inyo mga kuis. At maraming maraming salamat sa servisyo nyo sa paghatid sa amin. Sana naman na gusto pumunta ha. Magingat palagi sa biyahe. Pa-request naman po ng kanta daw si Kuya Dudes. Ni Ayo ni Chris Brown. Ayo ni Chris Breezy, requested by Kuya Dudes. Pwede ba ako sa'yo, Romecta? Sabi ng kaibigan ko na Asla, lock and loaded yan sa ating queue. Salamat sa pogi kong asawa na si Joster, driver today, hehehe. Parang Joster, yan ah. Love na love ka ni wifey. Kaya, ayusin mo ang pagdadrive. Kung ayaw mong makonyatan. Ako po, mas na-appreciate ko ngayon yung mga sinasabi ng mama ko at mas na-realize ko na tama naman pala talaga sila. Ayan. Kesa dati na lagi akong kontra, now mas appreciated ko po yung mga bunganga nila. Ayan. Anyways, pabati po na sa amin, sa biyahe kami now papuntang Mandaluyong from Angeles City po. And happy, happy listening at saka ingat sa biyahe. Kay pari kong Joester, dahan-dahan sa pagmamaneho. Bit-bit mo ang pamilya, ha? DJ, para po sa malinis na toilet, try nyo po baking soda vinegar. Lagay lang sa stains. Leave it for a few minutes, then scrub. Effective na effective po yan, DJ. Tried and tested. Ayun, para kay, ano, kay Joanne. Ayan, baking soda and vinegar daw, tapos babad mo. Oo. Abangan mo, matatanggal lang man siya. Ayan. Ayan ang ating message from 3667 and 1128. Good anong good evening? Ang aga-aga, gino-good evening ako. Pa-shoutout sa asawa kong si Kim Prado at sa anak kong si Athena Lorraine. Yan ang pabati ni Daddy Mac Prado. Shoutouts daw kay beautiful wife na si Kim Prado. Yan. Love na love kayo ni Daddy Mac Prado. Ha. So, spread love lang tayo palagi. Kayo pa rin ay nakatutok sa GV99.1. Actually, maraming pa tayong mensahe. Medyo nauubusan lang ako ng oras. Duro mga onti pa. No? Mga 5 pa. Good morning, DJ Benjamin. Magagalit ba ang buaya kung mas kurakot pa sa kanya? Ang tanong ni pari kong ninyo. No? Alam mo, unfair sa buhaya na naihambing sila sa mga kurakot na politiko. Kasi ang mga kurakot na politiko, mga matatako yung mga yan eh. Alam mo ba ang buhaya, kaya nilang kumain ng isang beses lang sa isang taon? Oo. Kaya unfair, nakakahiya naman sa buhaya kung i-compare mo sila sa politiko. Mas masahol pa. Mas masahol pa sila doon. Shoutout po sa Council Santa Cruz, Rio Manalo, Benko, and also birthday niya po today. Salamat. Yan. Happy, happy birthday kay... What's the name? Rio Manalo, happy birthday sa'yo.
1: Happy birthday!
0: At sa lahat na nagbabirthday po, yan. Happy, happy listening. Panlinis po niyan yung mga feeling malinis ang pagkatao. Panigurado tanggal lahat ng dumi niyan. DJ, shoutout po sa lahat ng Marites around. Yan, ang pabati ni Jelay from Porac, Pisyaw, sabi niya. Shout out sa'yo, Jelay, and peace din sa'yo pabalik. Peace be with you and also with you. Si Brother Mar Malyari, nakikinig yan ngayon. Happy, happy listening. Capital S, kapatid, shoutouts. DJ Benjamin, sabi ni Mar, salute. At sa lahat ng kapatid natin, Tres Kelyon, happy 58th anniversary to you all, guys. Please be guided by your tenets and code of conducts. Okay? Sa puso daw, isa puso. Sabi ni Onyeng Pascual, happy, happy listening. Tulog din ako, DJ, kasi kapag gusto ko matulog, kaya la... tulog din daw yung mas appreciated niya ngayong naging adult siya. Oh, kasi kapag gusto ko pa matulog, kaya lang, kailangan mo na ihatid mga anak mo. Dahil nga may obligations na eh. Mas marami na tayong ginagawa. Parang, oo nga, no, sana natulog ako na natulog nung pinapatulog ako ng nanay ko noon. Pati yung mga advice no, ng mga parents. Growing up, lalo na pag nasa teenage years ka, defensive ka talaga eh. Dahil yun yung time of rebellion at bumubuhos ang buhos ng testosterone at estrogen at iba't ibang hormones nasa rebellion stage ka na feeling mo ikaw lang yung tama. And now as your age or as you age, yeah, mas naisip mo na oh nga no, tama din pala sila. Ikaw ka, Vibes, ano yung mas na-appreciate mo ngayong adult ka na kesa noon? Mga bagay na hindi mo masyadong na-appreciate nung mas bata ka. Sabi ni Bien, yung DJ, pera. Kasi noong bata ako, manyad kong manyad pera sa parents ko. Ngayon may trabaho ako, pinag-iisipan ko muna kung bibilhin ko ba ito, kailangan ko ba ito. Kasi ngayon pinaghihirapan na ang pera. No? Andaling gasusin ang perang hindi pinaghirapan kasi. Pero dahil bawat sentimo pinagpawisan mo, medyo mahirap. Hello ulit, DJ. Join ako sa usapan. Anong bagay o pangyayari ngayon pa lang natin na-appreciate? My father is a soldier po. Kaka-retired lang noon, maliit pa ang sahod. Hatid sundo niya ako sa school. Naiinis at nagagalit ako pag late niya ako napipick up. Oh. Tapos pagod siya, hindi niya alam paano ako aaruin. Ay, kapampangan pala to si Joanne. Oh. Ngayon na ako ay may trabaho na at malayo sa Pinas, mas na-appreciate ko ang ginagawa ni Papa ko. Oh. At bumabawi sa mga anak ko si Papa. Yan. Dakal salamat pa, sabi ni Joanne. Saludo ako sa'yo. Proud ako sa'yo. 38 years nagsilbi sa Pilipinas bilang sundalo. Ngayon naman, retirement mo. Mahal kita, Papa. Mauro Humilde Jr. ng Kapos Tarlac. Makakabawi din ako. Magbabayad ako ng utang sa'yo. Salamat, DJ. Alam mo, this message hits close to home, no? Medyo tinamaan yung puso ko. Salamat po sa lahat ng sundalong nagsiservisyo sa atin. Shout out sa PAF LTC. My dad served 27 years in the force and ang hirap magpalaki ng limang anak sa sahod ng sundalo dati. Kaya nagigets kita, Joanne. Pareho tayong let's just say lumaki sa batas militar. Lake Buckley, sending us a message via Facebook. We have a few more minutes remaining. Siguro magbabalik tugtugan na tayo. So sa mga nag-send na mensahe, kapit bisig lang ka, Vibes, no? Hintay-hintay lang mababasa din natin. Meron pa tayong mga nakakasasi. Si Miranda, Catherine Santos, at saka si Napoleon. Ano ang dilema para sa iyo, DJ Benjamin? Dilema kung ano bang nauna, itlog o manok? Ano ba ang nauna? O yung kulay orange o yung prutas? Yung pinag-iisipan ko ngayon eh. Thought for the mind. Balik tugtugan sa isang requested music, Ravi McCoy featuring Bruno Mars with Filipino Blood sa kanilang awiting Billionaire, playing here at GV 99.1, Yorga Vibes. I wanna

0: We are GV 99.1.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The end, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbosistant plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.1.

0: your gut.
1: TV 99.1.
2: Ten minutes before the hour of 11, 10:50 ang oras ng Subong Pilipinas, alas 10:50 ng umaga. Thank you very much for sending in your message. Shoutouts to Jeline na nagre-request ng dilema. Kakaplay nga lang nga ni... request ko na iba, Jeline, ha? Kakatugtog lang, may nag-request na iba. Dilema, sabi ni Onyeng, yata. Who was... Sino nagtatanong ng dilema sa ating Facebook page? Ito sa isa sa mga ano ko, biggest dilema ko sa buhay. Yung pagpapalaki ng bata, isa yan sa mga biggest dilema ko. Alam mo kung bakit ka, vibes ba? Parang pag tinanong mo ano ba yung what is the best part being a dad? Ang madali lang ang kasagutan niya, the best part being a parent is watching them grow up. And sadly, it's the worst part being a parent. Yun yung kabalintunaan dun dilema para sa akin. Alam mo ka, vibes, kung bakit? Kasi bumubuhay ka ng isang taong hindi mo kayang mabuhay ng wala para balang araw, kaya niyang mabuhay ng wala ka. Diba? Ang sakit. Pero siyempre, it's not about the destination. It's about the journey, diba? Enjoy every moment na kasama mo yung mga anak mo. Yun lang naman yan, diba? Parang binubuhay mo sila. Para balang araw, kaya na nila lang wala ka. Kaya nilang magsimula ng sariling pamilya at kaya nilang bumuhay ng iba. Yan na, dyan nag-a-advance ang ating society. Ha?

Imposible po bakain kami mamaya ng inasal dahil birthday ni Rio Manalo, Benko kasama si James Ramsey Cruz kahit wala kami pambayad. Oh. Depende ka vibes, no? Shoutout kay Limbonis Crew ng TNBS Pampanga. Happy, happy listening sa inyo at ingat po sa pagmamaneho, mga sirs! Mga kuis, mga ropa, apport, happy, happy listening po. Yan. Dahan-dahan sa pag-skirt-skirt. Pag fast food, hindi mahirap. Mahirap mag 1-2-3 ka vibes kasi ano yan eh. Magbabayad ka ng agad sa counter. Taka sa restaurant, maganda sa restaurant ka umorder ng inasal. Chicken inasal, no? Tapos, isa-isa kayo dapat nawawala. CR yung isa hanggang papalis kayo ng palis, pa-counter kayo ng pa-counter sa lamesa. Mas effective yun. ...1966, sabi niya, good morning DJ Benjamin. Buwaya sa Pinas, walang kabusugan. Shoutout kay Apong Lito Reyes na walang gawa. Request po ako ng buko ni Jairi Lim, I would assume, no? Again, ka-vibes, nakakaya sa Buhaya. Huwag nating ikumpara yung mga politikong matatakaw at masisiba sa Buhaya kasi nakakahiya naman sa Buhaya. Ang Buhaya, napakatipid kumain yan. Mas masahol pa sila kasi doon, ka-vibes. Sabi yan ni Kuya Kim, ha, hindi sa akin ang galing. Oh. End of quote. Shoutouts to Z Miranda sending us a message via Facebook. Ang sabi ni Z ay... Good morning, DJ. Dami na pong coffee shop dito sa Pampanga and mga malls, ganyan. Baka kayaman na ng mga Kapampangan. And we are a fast developing province, yung Pampanga. Especially Angeles City and San Fernando. At saka yung mga kalapit na syudad nitong mga nasabing ano. You know why? Because we are one of the province that is closest to Manila. Na sentro ng kalakaran at komersyo. Kaya... maraming development dito sa Pampanga, no? And kung matutuloy yan, mabubuo yung railway from Clark, Bulacan to Manila, NCR. Kung mas sisikip pa dito sa Pampanga, no? Especially dito sa Angeles City, no? Alam mo, totoo, nakita ko yung development ng ano ng Angeles City nung bata ako hanggang tumanda ako. Siyempre, namulat na ako, nagkamalay ako, bumabiyahe na ako papuntang Manila kasi may mga kamag-anak kami dyan eh. And Manila ang standard ko sa pag-iisip na yun yung marangya at saka developed na syudad, no? And slowly nakikita ko yung Angeles City na nagiging gano'n, no? Na may pros and cons, no? May pros and cons. Pros dahil mas maraming trabaho, mas maunlad na ekonomiya. Cons eh, medyo sumisikip tayo dito sa Angeles, no? Parang ako lang ba o... Oh, napapansin nyo rin, as the years goes by, pasikip tayo ng pasikip dito sa Angeles, mas maraming bahay ang tinatayo. Mas maraming street dwellers. So, happy Friday sa'yo, DJ Benjamin. Paplay naman po ako ng Saan ni Maki. Got you, Catherine. Ingat po and God bless, sabi ni Catherine Santos. Shoutouts din sa ating mga ka-vibes na nag-send ng mensahe sa ating Facebook page. Ka-vibes, papasudan natin lahat yan mamaya, ha? Balik-tugtugan lang tayo agad-agad-agad. 10:56 ang oras na sa buong Pilipinas. At babalik tayo kasama ang inyong mga music requests. So, padala lang ng padala ng mensahe. Ha? Again, my numbers are 0908-516-4466 at sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Balik-tugtugan with T-Pain and Young JOC sa kanilang awiting Bayou. Sabi niya, baby girl, what's your name? Pakinggan po natin sa TV 99.1, Your Gay Vibes.

0: Saan? Question mark. Yan ang awitin ni Maki na papakinggan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang
1: GB99.1.
0: Kayo pa rin nakatutok sa inyong number one good vibe station sa aming programang Brunch Takes. Dito tayo hanggang alas 12 ka vibes. Down to the last hour of our program. Babasa tayo ng text message sa ating Facebook page. Yes, lock and loaded yung buko ha, na request. Shoutouts din kay Apong Litong, Lito Reyes. Na walang gawa. Bakit? Bakit walang gawa? Walang kilos. Alright, over our Facebook page, sending us a message. Some of our kabayan sent us a message. Shoutouts to Napoleon. Habang naka-duty, nakikinig po ng GB99.1. Shoutouts sa'yo. Thank you very much for listening to GB99.1 habang ikaw ay sumusubok kumita ng pera sa lapid datong. Happy listening sa iyo, ka-vibes. Sa lahat ng mga ka-vibes nating workforce, nakatambay sa tindahan, sari-sari store, grocery, at kung saan man kayo nagtatrabaho. Pwesto sa palengke, happy listening. Yung mga ka-vibes natin dyan sa palengke pang-pang na Sol GB99.1, sana okay lang kayo sa nangyaring sunog. Ah. Tinutukan ng GB99.1 yan at mainit na pinag-uusapan. Daming spekulasyon, ang daming suwestiyon, ang daming teorya sa pagkasunog dyan, ano. Naghintay pa rin kami ng reports sa BFP pero unconfirmed yung tinitignang angulo is unconfirmed ha, yung electrical shortage daw. Totoo DJ, masikip na kasi nagbuma ang Angeles lalo na mga resto. Hindi lang resto, coffee shop, meron na tayong mga malls dito. Diba? Oh. Dati, Centro Angeles lang ang may mga mall ngayon. Diba, paligid ng Clark. O, pa San Fernando, meron na rin. Sa Don Bon, yung dami na eh. No? Marami na. Dexter Diesta. Sabi niya, Hoy, Benjamin! Ay, hindi pala mali. Nag-request siya ng Hoy ni Glock 9. Ayan ang request ng music ni paring Dexter. Gail Santos sending us a message via Facebook as well. Sabi naman ni Gail, bakit kaya nagloloko o nakakakuha pa ng mga cheat ng girl o boy sa mga partner nila? Kung alam mo sa sarili mong di ka nagkulang. O kung hindi ka nagkulang, baka nagkamali ka sa pagpili ka, vibes. Huwag mo palagi isipin na sa'yo yung problema, na kung bakit nangyayari yung mga ganyan. Minsan na wala naman talaga tayong magawa ka, vibes. Next time, galingan mo lang sa pagpili. Kasi pag paulit-ulit ka nang naloloko, baka ikaw na yung may problema. Mahilig ka nga pumili ng red flag. Diba, naiisip mo parang ang pag nanonood ako ng ano ng mga matador sa Spain, 'di ba? Parang ang uto-uto naman ng mga toro, mga bull, 'di ba? Habol siya ng habol sa red flag, hindi naman nila mahahabol talaga. Tapos naisip ko, oo nga no, ang dami ko rin kaibigang uto-uto. Habol lang habol sa red flag. Ano ka, toro yarn? Shoutout sa Jel Panana sending us a message via Facebook. Sabi niya Jel Conanan, hindi na surprise sa atin yan si Yusek Claire Castro Todo defense din. Ito yung ano niya, Marcos satisfaction rating falls to poor, negative 11 says the SWS survey. Medyo malaki to ka-vibes. Though may trend talaga na bumababa yung trust rating ng mga Pilipino sa mga naging presidente pagdating ng patapos ng termino nila, no? Pagdating sa last year, mataas ang trust rating sa umpisa, tapos bumababa. Same with President Duterte, President Pinoy, President Gloria sa SWS. Pero medyo malaki tong kay President Bongbong Marcos, no? Why you so fried? More questions ka, Vibes? Padala nyo sa aming mga numero 0908-516-4466. Itanong mo kay DJ Benjamin kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan. O ito na yung pagkakataon mong malinawan ka, Vibes. Text mo lang kami sa numbers or send us a message on our Facebook page, facebook.com/gv-991. DJ, paano kung may jowa ka na pero may crush ka pa rin iba? Normal lang bang magkagusto sa iba kahit may jowa na o red flag yun? Hahaha, asking for a friend. Wow, good question. Ka-vibes, normal lang bang magkagusto sa iba kahit may relasyon ka na, may partner ka na? Red flag ba yun o nangyayari talaga? I would love to hear it from you guys. Text mo ako, chat mo ako sa ating Facebook page, tapos pagkwentuhan natin yan. Babalik tugtugan si DJ Benzimon, tapos balik kwentuhan agad-agad. Makalipas ang ilang paalala, ang oras po natin sa buong Pilipinas, it's 11:23 in the morning. That time check is brought to you by United Home First Sulfate.
1: United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: BN, ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pang Solmox.

0: That was Sponge Cola sa kanilang awiting Di Na Mababawi, playing here on your number one Good Vibe Station, GV 99.1, your good vibes.
1: Your good vibes, GV 99.1.
2: Ngayon'y aking inuuna.
0: 11:38 ang oras na sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Ang ating huling kasa katanungan na binibigyan ng kasagutan ay... Normal ba na magkagusto sa iba kahit nasa relationship ka na? Yung specific question niya, DJ, paano kung may jowa ka na pero nagka-crush ka pa rin sa iba? Normal lang.

0: Four of Spades sa kanilang awiting Kabisado. Kabisado ko na ang password mo sa Facebook. What's up? It's your boy DJ Benjamin and Handshake. I am joined with DJ Klee, ang inyong clingy DJ. Good morning, DJ Klee.
1: Good morning, mga ka-vibes. Good morning, DJ Benjamin.
0: Oo, meron tayong isang malupit na katanungan na binibigyan ng
1: katanungan. Ay, yawanda! Ano ba yan?
0: Di ka ready?
1: Di ako ready. Ka, as in, kakadating lang.
0: Oo, pakinggan natin muna yung mga ka-vibes natin. No? Ang katanungan muna pala ay...
1: Sige.
0: Kung ikaw ay isang... Kung ikaw ay nasa relationship... Ayan. Hindi naka umpisa pa lang, hindi na makarelate eh, no?
1: Parang makakarelate na! Jonah!
0: Uy! Ano ba yan? Uy, I'm so excited. More on that later on, off-air.
1: Yes, off-air.
0: Alright! Oh, kung ikaw ay nasa isang relationship, eh, normal lang bang magka-crush o magkaroon ng affection sa ibang tao? O red flag yun? No? Pakinggan natin yung mga sinasabi ng mga ka-vibes natin. No? Denden San Pedro, sabi niya, Kaya ba, Denden? Kaya ba today, Denden? No? Anong magandang balikang high school o college, DJ Benjamin? Anong ano, balikan?
1: Balikan?
0: Anong magandang balikan sa high school college? Meron ka bang namimiss sa high school college mo?
1: To be honest, DJ Benjamin, maano akong estudyante nung high school and college.
0: Maano? Sige.
1: Mabait na ako talaga. Like, for example, after ng school, diretso ng ano, hindi ako tumatambay.
0: Hindi ka mabarkada?
1: Hindi. I have barkada, pero hindi yung tumatambay-tambay.
0: Pero katulad mo rin yung mga barkada mo umuwi pag-uwian na
1: gano'n. Oh, yes.
0: Ako yun, barkada. Barkada. Yung mga gusto kong balikan, barkada.
1: Or yung mga tambay-tambay, no?
0: Tambay moments. So kasi ngayon na napakarami naman ng appointments at saka marami ka na ginagawa sa buhay. Parang hindi naman sa kinakalimutan mo yung kaibigan mo. Nagsishift lang yung priorities natin, di ba?
1: Yes.
0: Sabi ni Mikhail, kain na pindang damulag. Uy, sarap. Chicharon guagua ampo, slice kamatis sa timbagok, itlog, malat, kain DJ Benjamin. Uy, maraming salamat sa paghalo ka.
1: Walang suka?
0: Meron namang kami suka dito, fourth floor PG building kung gusto mo ipatid.
1: Or kasi yung pindang damulag is ano na, maasim. Yes.
0: Hindi siya katulad ng pindang kapampangan.
1: Sweet.
0: No, na sweet. Namiss ko rin yung pindang damulag. Ang tagal ko nang hindi nakakain.
1: So ano meron marami?
0: Saan?
1: Sa doon. Hindi pwede. Baka mapagilitan tayo.
0: Kung sakaling madaan ka, DJ.
1: Sige, bibili tayo yan.
0: Baka naman.
1: Tapos luto natin dito.
0: Oo, perfect.
1: Perfect.
0: Dexter Diaz to sending us a message via Facebook. Yung hoy niya raw na request ni Glock 9. Eh, papadugtog ni DJ Klian. Siyempre, Glock 9 yan. Eh.
1: Hoy!
0: Hoy!
1: Hoy!
0: BN Carlos, hindi normal yun. Nasasaktan ng kasalukuyan. Pakinggan natin si Four of Spades habang hinihintay natin yung message ni BN Carlos. Thank you very much for sending in your message. Ha. Sabi niya, hindi normal yun. Nasasaktan mo na yung kasalukuyan mong partner. Hindi ka na masaya sa partner mo ngayon. Bakit ka pa nagka-crush sa iba? Kailangan na mag-usap kayo ng partner mo, hindi yung tumitingin ka sa iba. Mahirap yung ikaw din na nakaabang ang karma. Feeling ko yung question is, nagka-gusto siya sa iba, hindi dahil in-entertain niya or pinursu niya.
1: No? Yes. Uh-oh.
0: So, unwillingly, hindi naman yung sinabing, gusto kong magka-crush sa iba. Charan!
1: Yes, true.
0: So, ikaw, DJ Klee, what are your thoughts about? Halimbawa, nasa isang relasyon daw, tapos yung isang taong nasa isang relasyon, eh, nagka-feeling sa iba or crush. Hindi naman feelings
1: hindi
0: na love.
1: Feelings,
0: oh. Yung affection ba, nagka-crush siguro nagka-crush sa physical or sa ano niya. Eh. What are your thoughts about it?
1: I think it's okay. Huwag lang na masyadong, ano, sobra. Mm-hmm. Diba? Yung parang masyadong...
0: Define sobra.
1: Yung parang like, for example... 'Di ba nakikita mo siya sa reels or what? Mm. Yung parang everyday chine-check mo na siya, sinusundan mo na in every social. Parang mga ganon.
0: Oh, yung mag-act upan ka na.
1: Oh,
0: pagpupusuan mo yung mga picture niya.
1: Oh, parang nung, over na 'yon.
0: Mga 2 years ago pa naka-heart ka.
1: Sobra, 'di ba? Yung
0: Get, sabi naman ni Luis Garcia, hindi mapipigilan maramdaman yung DJ Benjamin, pero dapat 'wag mong i-entertain at all costs.
1: Doon kasi nagsa-start lahat.
0: Correct lang nga ka, shoot sa banga. Avoid that person like the plague. Ikaw nga sa Biblia, kung ang kaliwang kamay mo ang magiging dahilan para ikaw ay magkasala, putulin mo, sabi niya. Siyempre, don't take it literally, ha? O nga naman, huwag mo puputulin. But if you want to suit yourself. Ako, I agree with Luis Garcia, no? Yung feelings, hindi naman siguro siya ganung pagkakasala. Ang pagkakasala palagi ko if you act upon your desire.
1: Oo. Tsaka yung ano tawag dito, boundaries, di ba? Always
0: boundaries,
1: set boundaries sa ano. Oh. Kung sumusobra.
0: Isipin mo lang palagi siguro, kung sa akin ba gagawin ito ng partner ko, matutuwa ba ako? Diba? At siguro kung nagkakaroon ka ng ganyang feelings ka vibe sa ibang tao, just acknowledge that you're a person, you're a human being capable of thinking and feeling emotions. Meron kang kakayahan ng ganun. Pero dahil tao ka, meron ka rin kakayahan na pigilan yung ating mga desire.
1: Yes.
0: Pag ganun ang naramdaman mo pag ikaw ay nasa relationship at meron kang naramdaman na parang may affection ako sa ibang tao, ano ba ang dapat gawin ng isang tao? For you.
1: For me? Parang ang hirap, no? Kasi crush na crush mo, no? Pero for me, siguro, once or twice and then, avoid na. Lalo na pag, di ba, katabi mo yung partner.
0: Normal interaction, no?
1: Oo.
0: Treat him or her na as friends lang, no?
1: Oo.
0: Huwag ka na mga aamin na may crush ka sa kanya. That's acting upon your desire na.
1: Masyadong obvious, di ba? Grabe yun.
0: Oh, may crush ka tapos, yun nga, linike mo yung mga pictures na nakabikini.
1: Sundan-sundan mo na kung saan-saan. Ago, parang ganyan. Ano naman yun.
0: Parang malina, no?
1: Yes.
0: Anong may papayo mo sa mga may nararamdaman gento tapos may partner sila tapos may nararamdaman silang affection sa ibang tao?
1: Ano ba? Basta you should know your limitation talaga sa lahat ng action.
0: Kuloy.
1: Diba? Diba, DJ? Kasi doon talaga nagsistart yan eh.
0: You cannot control what you feel, but definitely you can control your action.
1: Actions. Tama.
0: Oh, ka-vibes ha, kung nag-enjoy ka sa dugtugan, kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, nabangan niyo po si DJ Klee up next sa Midday Sesh. Invite mo sila, DJ Klee.
1: Yes, mga ka-vibes, sa Midday Sesh, 12 noon to 3 p.m. Samahan niyo ako. May guest tayo today, of course.
0: Yun. Ayan ha. Mga ka-vibes, magpapawalan muna po si DJ Benjamin, no? At magbabalik tugtugan tayo. Baka, abangan niyo na lang ako next week, no? Friday na pa lang ngayon, no? Fun Friday. Happy weekend to all, and if you are enjoying the music, if you are enjoying the vibe, well, keep it locked here on your number one good vibe station. Kami po ang GV 99.1,
1: your good vibes.
0: Balik tugtugan tayo sa GV 99.1, your good vibe.

anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good afternoon, mga ka-vibes. Happy Friday. Your Kikai and Kalingi DJ is back on the airwaves. Kasi last week, absent si DJ Klee. I'm very sorry. Samahan niyo ako sa programa ko today, midday sesh at 12 to 3 in the afternoon. And it's October 9. October 9 na, mga ka-vibes. Ilang araw na lang, tigtigan na. Bago Pasko. Magpa-party-party muna. Anyway, marami nag-aabang dyan, so let's all wait for that. But for the meantime, sabi ko nga si DJ Klee, ay nandito for you guys from 12 to 3 in the afternoon. Sasamahan niyo ako kasi meron akong guest today. Magpapahinga muna tayo sa ating mga rappers today, ha? Magpapaharaan na tayo sa ating guest ko today. Mananakit siya. Gusto ko, sabi ko kanina off-air, mananakit kami. Gusto ko hindi na si DJ Klee yung nasasaktan eh. Gusto ko lahat. Na-joke lang. Good vibes lang. And yung mga vibes, atin ko yung mga text messages, mga song requests, may mga pabati kayo. Monsteries anniversaries, you can text me up at 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Sabi kanina ng pinsan ko, talaga nag-tune in na siya kasi kanina pa lang sa Marilag. Pagkatapos namin ni DJ Benjamin mag-handshake, naka-tune in na siya. Sabi niya, bakit walang folded? Hindi pwede walang folded pag Friday, guys, ha? Maririnig at maririnig niyo ang folded. Mga ka-vibes, dito kami magla-live ng aking guest later on today sa ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. You can also follow us on TikTok, X, and Instagram. Just type in GV991FM. Medyo naghihirapan ako magsalita today, no? Dahil meron tayong adjustment last 2 days ago. Medyo pahirapan tayo sa ating pagsasalita. Mga ka-vibes, live din tayo sa Signal TV Channel 306. Ang ating YouTube channel, GV99.1, your Good Vibe Station. At sa mga friends ko, yes, at sa mga friends ko talaga na hindi lang na dito sa Philippines, na nasa ibang bansa, napaka-arte. Para na kayo may dadahilan talaga, dahil you can actually download the Mixlr app, www.mixlr.com/shivi-991. And you can actually, kahit hindi pa tayo nilo-live sa Facebook, you can see DJ Klee and all your favorite DJs sa gvradios.com. So, nandyan si DJ Klee, kahit off-air, nandyan. Hindi siya pwedeng makapag-TikTok talaga. Lahat ng ka-arte ni DJ Klee, makikita niyo talaga yan. Kaya, behave lang ako ngayon. Pero yung mga ka-vibes, marami na nagtitext dito sa ating text line, but yes, anyway, later, after ng commercial break, anihin ko yan. Babasahin ko yan kasi ayaw kong ma-miss either one single message. But I want to do a quick shout-out sa aking mga kuya. Happy birthday kay Kuya Ken. It was a late greetings, pero yes, a shout-out to you. I know si Hazel ay nakikinig right now. Thank you very much. And kay Boss Billy! Hindi ko alam kung si Kay nakikinig ngayon, no? Kay Boss Billy, happy birthday. Magpapainom daw siya. Anyway, mga ka-vibes, balik tugtugan muna tayo. I'll be playing Migraine by Moonstar 88. Just keep it locked in sa inyong number one good vibe station, GV99.1.

0: Saigon 100% Nakdao.
1: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Wanna hang out? Andito na ako, ang magpapainit pa lalo sa pangangarin nyo. Mainit na kulitan, mainit na usapan, mainit na tugtugan. Kasama niyo ako dyan. This is Midday Sesh where we can have fun, jam, celebrate your week, and make your Fridays extra special. Hang out with me, your clingy and kikai DJ, DJ Klee. Midday Sesh with DJ Klee, Fridays at 12 noon to 3 p.m. only here at your number one good vibe station, GV99.1.
3: Hello?
4: Hello, Lola. Pakibuksan mo nga yung video.
3: Bakit ko naman bubuksan ng gripo?
4: Lola, video po. Pindutin nyo lang yung icon sa camera.
3: Bacon? Sa lamesa? Walang bacon sa lamesa. Ano ka pang bata ka?
4: Icon sa camera. Lola naman eh.
3: Binibiro lang kita, apo. Hindi naman ako bingin, no? Eto na. Buksan ko na yung radyo.
4: Lola, video!
5: Medyo malayo man tayo sa kanila, ang diwa ng Pasko ay di mag-iiba.
6: This is GV99.1 para sa Paskong masaya.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.

0: Making you feel good anytime, anywhere. We are your number one good vibe station, GV99.1. Mga ka-vibes, kasama ko pa rin si Sai at nagbabalik kami sa aking programa Midday Sesh. It's so silly of me to ask. At bago tayo nag-commercial break kanina is I asked Sai kung meron siya na-compose na songs, right? Pero unfortunately, hindi pa daw niya na-record yon. Pero sana, di ba, ma-record yon. Tapos maganda yung balik-balikan mo siyang pinapakinggan. Tapos gawa ka ng mixtape, di ba? Para decision si DJ Klee. Hindi kasi maganda yung pagpapakinggan mo yung own composition mo na nakaka-proud siya.
1: Oh, no, no.
0: Yes. Okay, so bago kakantahin live ni Sai ang kanyang own composition. I'm also excited, mga ka-vibes, kasi hindi niya talaga ako binigyan ng patikim kaninang off-air. Okay. Alright. Okay, so Sai, let's talk about first this one. Ayun, yung own composition mo. Na-compose mo siya nung nasa UAE ka.
1: Oo.
0: Ilan ang compositions na nagawa mo?
1: Mga ngayon.
0: Marami-rami na.
1: Hindi
0: naman. Mga 10?
1: Hindi pa naman. Mga 2 pa lang.
0: Ah, okay. So, ano pa lang siya? Very baby pa lang si Sai na mag-compose. Okay, so what is the title of this song and what is it all about?
1: Title nito,
0: Behind... Yeah, kausapin natin sila, Sai. Yes. Okay.
1: Title nito is Behind Walls.
0: Behind walls. Okay, bakit Behind Walls?
1: Naisip ko yung title na to dahil... doon sa pinagdaanan ko.
0: Okay.
1: So, alam na nila yun. Mga nakakilala sa akin, alam niyo na yun.
0: Mm-hmm.
1: And then, meron akong nakilala. And okay. Then, parang siya yung talagang nandoon while nag-struggle ako.
0: Okay. Hindi ka na iniwan?
1: Actually, alam niya itong kantan to, pero hindi ko alam kung nanonood siya kasi nasa ibang bansa siya.
0: But, she can still, she can still check us out, diba?
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: Pero, don't worry kasi may replay naman to. So, isend mo na lang sa kanya yung link. Baka busy siya or what.
1: Yeah,
0: okay. And hindi mo pala siya nasama dito sa Philippines.
1: Hindi
0: mo siya nasama. Ay, malungkot. Okay, so, nagawa tong song na to when you were struggling.
1: Yes.
0: Right? Okay. So, paparinig mo ba itong buong kantang to or hanggang chorus part lang?
1: Hanggang chorus
0: lang. Pabitin daw si Sai. Okay, mga ka-vibes, let's all welcome Sai.

0: na very emotional pa si Sai, ano. I won't give up, pero nawala na. Ba't gano'n? Dapat i-go pa rin, di ba?
1: Ako na lang ata yung lumalaban.
0: Ay! Ganun, may mga pa gano'n! Ouch yun. Pag isa na lang lumalaban, huwag na mag-go, di ba? Idaan mo na lang
1: love
0: sa...
1: Yourself.
0: Love yourself. Make time for yourself more, right? Okay. So, bago tayo mag-commercial break, Sai, kasi meron pa siyang isang song na ipa-perform na very quick lang para sa atin later on, right, Sai? And then, we'll do the shout-out. So, hindi ka pa nag-ano dito, para nag-offer ng gigs or what, para, you know, you still want to continue your passion to sing?
1: Yes.
0: Meron ka pang nagaganon ka pa rin? Or your friends help you out? Ganon. Para makontinue yung passion mo sa pagkanta.
1: Oo, oh, at pinupush talaga nila ako na, ba't di ka sumali sa ganito, ganyan.
0: Okay.
1: Lalamig ng boses mo.
0: Oo. So what was the recent event or competition na naalala mo? At this age, hindi yung maliit ka pa, ganon.
1: Yung sa, ano, yung sa abroad na.
0: Ah, wala din. Ay, oo nga pala, kasi kakauwi mo lang. Alright, so ano yung sa abroad na experience na yon? Is it a big competition?
1: Sa hotel siya. Mm-hmm. Like, hotel competition. Mm-hmm. And then, sumali ako, and then nanalo ako ng ano, stay doon sa hotel.
0: Wow, for how many days?
1: For one day.
0: Oh, okay. So, it's
1: and
0: a very
1: free,
0: big...
1: Free.
0: Lahat-lahat. I see. Alright, okay. So anyway, mga ka-vibes, kung babalik si DJ Lee together with Sai. So sabi ko nga, magpo-perform pa siya ng isa. Okay, i-ready lang natin ang kanyang minus one right here. So magbabalik si DJ Lee together with Sai dito lang sa inyong number one Good Vibe Station, GV99.1. Mag-time check muna tayo, mga ka-vibes.
2: It's 1:40 p.m.
3: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
2: Celebrate the season with us at GV99.1, where the Christmas magic comes alive through joyful tunes and heartwarming stories.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelad. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelad. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelad. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. Kasama niyo pa rin yung Kika and Kulingi DJ together with Sai sa aking programang Midday Sesh. Samahan niyo hanggang 3 PM Hamaha Vibes. But for the meantime, bago tayo mag-commercial break kanina, sabi ko nga sa inyo, mag-share pa ng isa pang song si Sai sa atin. So, ready na ba kayo mga ka-vibes? I'm sure, ang daming comments ng iyong mga friends right there. So, talagang ayun, talagang nag-aantay sila ng, ano, ng isa pang, ano mo dyan, isang banat mo dyan. So, oh, sige. Ready na ba? Ready na ba si Sai? So, we'll use the, ano, -1, right? Okay, alright. So, let's go mga ka-vibes.

0: Thank you very much, Sai. Parang feel natin yung ano no, yung kanta kanina, no. Thank you very much. Wala bang meaning 'yon? Bakit 'yun yung gusto at napili mo, Sai? Na ikanta. Baka may
1: actually may kirot pa kasi.
0: Ah, may kirot pa talaga. Talagang may hugot, ma. May hugot dito sa ano ha. Buti hindi ako nakaka-relate. Wala nang ganun. Wala nang pa-relate si DJ K. As of the moment. Anyway, thank you very much, Sai. Pero bago tayo magpaalam sa ating mga ka-vibes, meron tayong fast talk and one word challenge. Okay. Mabilis lang po. Ay, hindi, walang ganon. Walang ganon. Mahal mo pa o ano? Hay! Walang ganon! Walang ganon! Babalikan o hay! Na, joke lang. Okay. Singing or IT?
1: Singing.
0: Solo or duet? Depende.
1: Depende sa sitwasyon talaga.
0: Depende sa sitwasyon o depende sa kakolab.
1: Depende. If may opportunity, go naman.
0: Oh, yes, I forgot to ask. Sino ang gusto maging, ano, or makakolab? If ever. Mga taga dito lang or what? May napupusuan ka ba? May...
1: Makakolab. Si Mika Salamanca.
0: Oh, napakaganda eh. Di ba kapapangan siya? Sige. Next, acoustic or full band?
1: Acoustic
0: talaga. Day or night performance?
1: Night.
0: Original song or cover?
1: Original.
0: Love song or heartbreak?
1: Love song.
0: Love song talaga. Kahit na may heartbreak, love song pa rin tayo. Okay, one word challenge. When you heard the word music,
1: ano naisip ko?
0: Yes.
1: Life.
0: Yeah, life. Music is life. Oo. Napaka ng boses ni Sai, mga ka-vibes. Napakalamig nga, no? Hindi ako nag-jacket dito. Stage,
1: performance.
0: DJ Klee.
1: DJ Klee, opportunity.
0: Ayan. Nagbibigay ng opportunity, yes, di ba?
1: Yes, yes. Maraming salamat, yes. Talaga.
0: You're welcome po. And of course, sa GV99.1, yeah, sa aking program, talagang nagbibigay or, you know, open tayo sa lahat ng mga artists, sa talented artists, not just here in Pampanga.
1: Yes, lalo yes. Na sa mga, ano, talagang gustong i-pursue yung...
0: Kanilang dreams, yes, right? Kanilang dream. Okay, GV99.1.
1: Yes.
0: Oh, ito, last na to. Inulit mo ako, ah. GV99.1,
1: your good vibes.
0: Oh, good vibes talaga pala. Alright, maraming salamat. Anyway, Sai, mag-ano na tayo, do a quick shout-out, and then let's read some of the comments right here. Okay, shout-out na tayo, Sai.
1: Yeah, shout out nga pala sa mga friends ko na sumuporta sa akin, okay. At laging nagpo-push. Mga friends ko sa UAE, ingat kayo dyan lagi. Mahal ko kayo.
0: Oh yeah, hindi kayo nakakalimutan ni Sai.
1: Yes, and also shout out kay Box. Box, thank you. Thank you sa pag-ano sa akin. Lagi mong kinakausap. I love you, Box. And sa mama ko, of course, my mom. Ma, mahal na mahal kita.
0: Yay! Tita, maraming salamat sa lahat ng mga ano, sa mga nagko-comment dito. Basahin natin real quick, sabi ni Carl. Carlo Canlas, wow! Si Yvonne, tama ba? Si Yvonne ba? Haha, bakit haha? Ay, paalam na. Oo nga po eh. Pero kung gusto natin, pwede naman. Pero, baka wala na si DJ Chris sa next, no? Sabi ni Aisha, baby, hindi pa naman tayo break. Bakit?
1: Best friend ko yan.
0: Hindi pa naman daw kayo break. Bakit nagganyan kayo? Hoy, sayang stars ko. Meron pa. Maraming salamat. Hi, Sir Bernard. Hi, Kakyamba. O, baka makamag-anak mo to, ha? Tula ko, sabi ni Jackie. Carlo, hahawa. Ang daming ano, lamig. Malamig nga yung boses ni ano, Yvonne. Kahit pag ganito ka ba? Or may ano ka lang, may nararamdaman ka lang ngayon?
1: Actually, sinisip po na akong...
0: Oo.
1: Pero ganito talaga yung boses.
0: Ah, okay. O, sige. Mekwaya Kenshay, ing boses yan, sabi ni Alessia. Ayan, Jackie. Yan, shout out. Shout out, Carlo Canlas. Sir Bernard, na tayo ng sounds quality ngayon na live na live with Echo Syempre, magiging artist guest natin today. We love you too, sabi ni Jackie. Kapet mayo mo po. Oo nga! Lamig naman ang boses mo, pahiram naman. Pinapahiram mo ba? Yung mga boses na ganyan. May hinahanap akong comment, ba't hindi ko mahanap? Ayan, madami nagmamahal. Sabi ni Ninyo, good afternoon DJ Klee. Pa-shoutout sa lahat ng mga masipag na TNVS driver per request po ng Stupid Love. Salamat from Ninyo ng Poging Transporter. Sige, iano natin yung Stupid Love mamaya. Shoutout po, hi Yvonne. Yvonne ba? Yvonne. Nonchalant ya po yan. Nonchalant ba talaga? And I want to do a quick shoutout kay Edison pala. Edison, kanina nanonood siya. Hindi ko lang alam kung ngayon nanonood pa rin siya. And sa aking cousin na sina Kay. And yes, ang tawag dito, Boss Billy, Billy, happy birthday. Kasi di daw nila narinig kanina. Pamagpapainom na yan. And kay Kuya Ken, happy, happy birthday. And advance happy birthday sa cousin ko na si Aina. Wala ka naman nakalimutan. Baka may magtampo.
1: Wala naman. Ah, mga friends ko dito sa Pinas.
0: Oo.
1: Sumalubong sa akin. Maraming salamat.
0: Magiinuman na din dahil Friday? Or walang ganong eksena?
1: Wala. Hindi.
0: Walang ganong eksena?
1: Walang inuman ngayon.
0: Walang inuman ngayon. Alright.
1: Baka bukas Saturday.
0: Ay! Baka bukas Saturday. Mag-ingat ha mga ka-vibes. Anyway, Sai, maraming salamat sa sa pagbigay oras sa GV99.1. Alright, and sure ka wala ka na ba? Mga socials, social media accounts mo. You can plug your social media account.
1: My Facebook is Sai Kiam Bao, and TikTok and IG, Sai Kiam Bao din. Yun lang.
0: May mga upcoming ka ba na ano, na parang gigs or you want them to
1: for now,
0: invite?
1: For now, wala.
0: Wala pa.
1: Siguro invite ko na lang yung sarili ko.
0: Oo, di ba? You can plug, di ba, yung self mo sa... I'm sure maraming tutulong yes. sa'yo, right? Don't lose hope.
1: Yes.
0: And as you have said, di ba, hindi naman porket may nangyari in the past, eh magsistay ka pa rin doon and you know, you will stop, you know, dreaming and believing yourself. Di ba? Mga ka-vibes yun yung parang pinaka-moral lesson natin. Okay.
1: Yes. We just need to keep going talaga.
0: Yes, exactly. Hindi naman yun yung pinaka-end ng lahat-lahat, right? Part yan ng life, di ba? So... Anyway, thank you so much, Sai.
1: Thank you.
0: Yes, you're welcome. Anyway, I'll be playing, I think they call this love. This is a requested song by Kay. So, siguro ano to, request, dedicated niya to sa kanyang husband na may birthday ngayon. Anyway, I'll be playing, I think they call this love. Just keep it locked in sa inyo number one good vibe station, GV99.1.

BMW, Habay Because. And you're still listening to your number one Good Vibe station, GV99.1. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga tumutok from 12 Mahavibes. At yung kaninang live namin, maraming maraming salamat mga Habay. Sa mga tumutok, sa mga nag-share, thank you very much. At sa mga hindi pa nag-share dyan, pakishare na. Palautos! Anyway, magpasa muna tayong mga text messages right here kasi baka makalimutan natin. Baka hindi na kayo mag-text kay Nishi. Namiss ko tong ano, tong kantong to. Hindi ko na kasi ito maramdaman. Hindi ko na ma-experience. Okay, sabi ni ano ni Kavibes 1347, good day DJ, pa shoutout naman dito sa bahay ni Apong Linda kasama si na Apong Adore na nanghihilot dito sa bahay. Ang sarap ng mga ang hilot na yan, no? Sabi naman ni 0318, grato DJ Klee, pa shoutout. Ah, nabasa ko na to pero I will read it again. Pa shoutout sa lahat ng mga masisipag na TNVS driver pa request po ng Stupid Love. Salamat from Nino, the Pogi Transporter.

Sige, niline up ko yan, ha, ninyo. And sabi naman ni 9505, pa-shoutout po sa aking kasama na si John Louis Dizo ng Northville 16, Babalakat, Pampanga, na nakikinig ngayon sa inyong radio station habang nasa biyahe, JC De La Cruz. Ingat po sa lahat ng mga nagbibiyahe ngayon. Kamusta ang panahon sa labas? Di pa ako nag-check. Parang ang ganda na ng ano, no? Sobrang init na. For me, ah, mas maganda yung ganyan. Yung di ganong, ano, init na kainit. Sabi naman ni 9707, hi DJ Klee, the pinakamaarte but sweet na DJ ng GV Eva. Aminado ako sa pinakamaarte talaga. Yung sweet, parang yes din. Shout out kay Aina, my loving, caring super mommy of three na aking sister. Yes, my cousin. Advance, happy, happy birthday to you. So, October 13 pa, pero in advance na kasi hindi ako mag-air nung araw na yon. Diba? So, October 13 pa, birthday niya. Kaso ngayon na mid-desesh ko siya. Gusto pa bate. Love you, sis. Got your back always and forever. Yes, I miss you, Aina. Gusto ko magpasalamat sa mga pinsan ko, ha? Na kahit walang maokasyon, talagang nagtutunin sila. Proud na proud sila kay DJ Klee. Proud na proud sila dahil meron silang pinsan na nagdi-DJ dito na nag-iinarte. Every Friday, no? Sana huwag kayong magsawa, ha, mga ka-vibes, ha? Kasi once a week na lang talaga tayo. Sige, once a week na lang tayo nagsasama, ha? Magandang gamit, tinanakin sa lamin. And sabi naman ni 8375, hello DJ, per-request po ng Mahal Magmahal by SM Borac. Thank you po. Sige, sige. Ay, ang mga wrong spelling, hindi ko pagbibigyan. Hi DJ Klee with the C-L-E-E-E. Per-request naman ng kata-shoot-shoot ni Kuya A-E. Ako nga pala si Kuya Dudes. Hi Kuya Dudes, kamusta po? Ay, to, isa pa to. Iba-iba talaga spelling ng name ko, ah. Good afternoon, DJ Klee with the C-L-E-E. Pa-shoutout po sa Limbonis Crew Team, Pagaga Crew. Lalo na sa president namin na si Noel Capati, Vice President Robert Pascual Patakla, at kay John Givera Pineda. Salamat po from RL Mabait. Uy, ang bibilis yung mag-text, ah. Sabi naman ni Y347, hi DJ Clipper, request naman po na Forrest Frank, Ken Glass na sige, imememorize ko lahat ng mali ang spelling. Hindi, joke lang. Anyway, maraming nasaramat, pero magbabalik pa si DJ Clee, ha? Kasi baka na-miss niya na si DJ Clee. Nagpahinga lang ng very light. Anyway, I'll be playing. This is a requested song over our text line, Stupid Love by Andrew E. and Salbakuta. Mga kuya ko to sa Manila. I miss them, Dongalo Records. Just give it luck, this is your number one Good Vibe Station, GV 99.1.

Dito lang yan sa Tambayan ng Puso, GV99.1. Balik tayo sa tugtugan, mga kabibes. GV99.1, your good vibes.

music anytime, anywhere. You are still listening to your number one good vibe station, GV99.1, and that is Yakap by Zach Tabulo. Welcome back sa masayang chismisan ng bayan, Chika Phantom Bayan. Eto na nga, naka-receive na ako ng mga texts at Facebook message tungkol sa ating topic for today. Na ang topic ay, ano ba ang iyong team? Team Mahal Ako o Team Mahal Ko? Alright, let's see here. Galing kay Catherine Santos. Catherine Santos, shout out sa'yo. Happy Friday sa'yo, ka-vibes, Liza. Ako, mas pipiliin ko yung mahal ako. Uy. Mahal ako kasi mas masarap sa feeling yung minamahal ka. At pag ganon, yung tao, hindi siya mahirap mahalin. Pakiplay po ang Yakap by Zach Tabulo. Kakaplay lang po, Miss Catherine Santos. Thank you so much for supporting my program. Thank you, ingat and God bless. Meron din tayong text message dito. Inuulan na tayo ng text message. Thank you so much for supporting my program! Alright, we have 8543. Ang sabi niya, hi DJ, 99.1. Kabibes pa lang, Monday pa lang yung DJ. Alright, I'm Ryan from TMVL. Oh, Ryan from, I'm not sure, ng Pampanga, basta TMVS daw. Pipiliin ko yung mahal ko. Pag mahal ko kasi siguradong gusto ko eh. Tama nga naman. Pag mahal kasi ako, paano if hindi ko siya gusto? Totoo nga naman yan, di ba? Pa-request po ng Oo by Up Dharma. Thank you. Of course, lock and loaded yan. Mr. Ryan. We also have another one here from 2792. Sabi niya, good afternoon, ka-vibes, Liza. Congrats po. Congrats sa'yo kasi next week official DJ ka na ng GV. Thank you so much. Ako nga pala si Kuya Dudes. Pa-request naman ng kantang All I Want for Christmas is You ni Mariah Carey. Of course, ang aga ng Christmas na yan. Ipa-play natin yan, don't worry. Meron pa tayong bagong-bagong text message just now under phone number 1347. Hello DJ, ikaw na lang mamahalin kita. Song request ba yan? Mamahalin mo talaga ako? Ano ba? Pa-request naman po ng The Next Episode by Dr. Dre. Lock and loaded yan mga kabayes! Tuloy-tuloy lang kayo sa pag-text ng inyong confession, mga comments, reactions, song requests sa ating phone number 0908-516-4466. Pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page. Just search GV99.1. You can also watch me live stream sa GVRadios.com or kung medyo techie ka, meron kaming Mixlr app. Pag-uusapan na natin yung secret confession for the day. Promise, after this commercial break. Tuloy-tuloy lang sa pagpapadala ng mensahe. Dito sa yung number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
11: It's Melly Francis.

0: GB99.1.
1: Chill music with your favorite drink on the side. So yung number one good vibe station, GB99.1. Rush hour na naman, mga kabay! Pauwi ka ba ngayon? Samahan ko kayo sa biyahe, mga kabibes. Kain ka muna ng banana cue dyan sa side while listening sa inyong sobrang cute na kabibes. Kabibes Liza, ang pambansang chismosa na may vibes at class. Okay! Basa muna tayo ng mga text message, mga kabibes. Ang sabi na 3708. Hello, Kavibes Liza. Pa-shoutout naman po. Shoutout sa'yo! This is Kavibes Kelly watching live with my family. Hi, Kavibes Kelly. Hi, kay Teen, Archin, and Daddy Mike. Hello, Daddy. Pa-request naman po kami ng Daddy by Sam Conception. Kaka-play lang yan, Kavibes Kelly. I hope you enjoyed that song. Meron pa tayong isa dito. Ang bubbly na

Ready na ba kayo? Simulan na natin to. Itong story or chikret confession na ito ay galing kay Choco. Sabi niya, Dear Kavibes Liza, itago niyo na lang po ako sa pangalang Choco. 30 years old, taga Angeles po. Ang sabi ni Choco, noong mid-20s daw siya, may lalaki daw siyang sobrang nagustuhan. Patay na patay as in. Nag-ala sugar mama pa nga. Sabi ko sa'yo, huwag ka nagsisugar mama eh. Sabi niya, naging sugar mama daw siya para lang magustuhan siya. Pero hindi daw talaga siya bet. Ginawa niya pa daw siyang best friend. Nagbabaka sakali na baka naman ma-fall tong si guy. Pero wala, friends lang daw talaga ang tingin sa kanya. Ay. After a year, may nakilala ko sa work, sabi niya. Hindi siya kagwapuhan, ka-vibes Liza. Pero mabait. Ginawa niya akong prinsesa at provider talaga siya. 2 years kaming nagtagal, mga ka-vibes. At ikakasal na daw sila this year. Wow! Pero biglang may nag-chat! Oh no! Sabi niya, nanghihinayang daw siya sa hindi daw pag-try. So, ibig sabihin, yung nag-chat dito kay Choco, kay Kavibes Choco, ay yung nakilala niya noong mid-20s siya. Nanghihinayang, bakit hindi daw nila tinry? At gusto niyang makipagkita for a coffee! Hoy! Coffee ba talaga? Pero sabi ni Kavibes Choco, bakit parang ginugulo niya po ulit ang buhay ko, Kavibes Liza? Well, tingnan natin yan. Ang tanong ni Kavibes Choco, dapat niya pa daw bang pagbigyan ang nalimot na pag-ibig ng kahapon? O pipiliin ko lang yung lalaking mahal ako ng higit pa sa lahat? Woon! Kayo ba mga ka-vibes, anong sa tingin nyo ang dapat gawin nitong ka-vibes tsaka na ito? Pipiliin niya ba yung, or bibigyan niya ba ng chance makipag-coffee yung guy na na-meet niya nung mid-20s? Or, mag-focus na lang siya sa fiancé niya. Yung fiancé niya na nagbigay sa kanya ng lahat-lahat. Di ba nga? Ibigay niyo ang inyong mga reaction dito lang yan sa aming text line 0908-516-4466. Pwede rin kayo mag-message sa aming Facebook page, Just Life JV99.1. Pwede rin kayo makinig sa Mixler app, just search JV99.1, download, search nyo lang yan, nandiyan kami. Or kung medyo teki kayo, visit the website gvradios.com. Gusto kong pakinggan ang panig nyo, mga ka-vibes. Ano sa tingin nyo ang kailangan gawin ni Ka-vibes Choco? Dapat niya bang bigyan ng chance ang napagdamot na kahapon? Or manatili na lang siya dun sa taong mahal na mahal siya? Kasi for sure naman ako, parang feeling ko naman nakaramdam siya ng pagmamahal din sa current fiancé niya, di ba? Ano sa tingin niyo, ka-vibes? Bigyan niyo nga ako ng opinion, bigyan natin ng advice, malupitang advice tong si Ka-vibes Choco. Text-text na kayo dyan. You can also send your song requests aside from your opinion, mga ka-vibes. Send in your reaction, pero keep respectful, ha? Kasi real emotions ang involved dito, JV99.1. Magbabalik ang JV99.1, your good vibes.

0: We are GB99.1.
1: Spreading happiness and good vibes to your number one good vibe station, GB99.1. That song is by Eraserheads, titled With a Smile. Welcome, welcome back sa aking programa, Chika Pantumbayan! Happy, happy Friday mga ka-vibes! Eto na nga, naka-receive ako ng very, very heartful feedback from our ka-vibes, John Usman Hamilde Alzandon, all the way from Hong Kong! Ang sabi ni Joanne, nangyari sa akin yan, ka-vibes. Yung nangyari daw kay ka-vibes Choco, ma-ex naman ako ng gugulo na minahal ko as in. First love ko po. Gusto ko makipagkita nung umuwi ako last June. Pero mas pinili ko na hindi makipagkita. Why? Mas magugulo kasi yung damdamin mo, ka-vibes Choco. Doon ka sa lalaking mahal ka kaysa mahal mo na hindi ka minahal. Ang lalaki na ganyan na kunyari nangihinayang pero baka may ibang balak yan. Stay ka sa pakakasalan mo. Move on at harapin ang bagong yugto ng buhay mo. Mas masarap na ikaw ang mahal. Tama na yung nagpakamamasang ka. Nang isang beses. Cheers, girl! Ang ganda naman nun! Grabe ang heartfelt! Parang may tama ka nga dyan, no? Ka-vibes dyan. Pero kayo mga ka-vibes, ano mas trip nyo? Kayo ba ay team mahal ko? O team mahal ako? Or, pwede nating i-open yung isa sa... Inopen ng isa nating ka-vibes here from 0318. Basahin natin to. Basahin natin yung text message niya. Pero bago yan, gusto kong basahin muna yung sinend ni 6814. Ang sabi ni 6814, the question lies not on the condition if she would stay on her present relation or going back to the former. She should ask first kung gaano niya kamahal yung present niya against sa former niya. Okay. How she treat and value both? The way I understand with her story, it looks like one-way kind of relationship since the present pampers her with everything he can offer. Not even mentioned in the story if she also reciprocates. Oo nga, no? Hindi niya nabanggit kung nireciprocate niya. Another question is, nakamove on na ba siya? And ready to face another chapter of her life? It seems she's not recovered from the past yet. And that is why she still entertained the former. Past should be past, sabi ni 6814. Healing doesn't mean looking for something that you have lost, but how and what you do personally and become stable. Be able to gain control of your social life out from the scenario of a highly compromised situation or relationship. Receiving something or having material things is not the real essence of love. Either projects a very strong foundation of any relationship. Ang lalim naman nun. Parang nahihirapan akong i-comprehend. Anyways, ayun nga ang feedback ng isa nating text sender. Very ano no, very detailed ang kanyang feedback mga kabay. Pero may gusto kong i-open. Ito nga, yung sinabi nga ni 0318. What if, para kay ka-vibes Choco, ang mas importante sa kanya ay yung mahal mo dahil kailangan mo. Pero kailangan mo dahil ang gulo, wait lang. Compose muna natin. Ang topic daw na gustong i-open is 0318 is mahal mo ba siya dahil mahal mo talaga? Or mahal mo lang dahil kailangan mo siya? Another topic to discuss, mga ka-vibes. Kayo, ano sa tingin nyo? Ano ba itong tumatakbo sa isip ni ka-vibes Choco? Mahal niya ba yung current niya ngayon dahil mahal niya talaga? Nare-reciprocate niya ba yung feelings sa tingin nyo? Or mahal niya lang kasi kailangan niya? Sabi ni 0318, pa-shoutout po sa lahat ng masisipag na TNVS driver. For request po na dalima, salamat from Ninyo, the Pogging Transporter. Salamat sa yung pag-text, Ninyo. Gusto ko marinig ang inyong mga komento, mga ka-vibes. Anong sa tingin nyo? I-text nyo na yung opinion nyo sa request dito sa ating text line. 0908-516-4466. Or pwede kayo mag-message sa aming Facebook page, GV99.1. You can also watch me live stream sa gvradios.com or sa Mixlr app. Balikan natin ang topic na to sa pagbabalik ng Chikahan, Chika Phantom Bayan sa hapon. Dito lang yan sa yung number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes.

0: Shoutout nga po pala kay Myron na nakikinig ngayon sa kanyang bahay. Maraming maraming salamat po. Shoutout din sa aking driver ng carpool kanina, kay Jorwin. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po pala sa aking very very close friend na si Yong Wendel or Yong or Wendel Manarang. Birthday niya ngayon! Birthday niya ngayon, kaya kanta natin siya ng happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday sa'yo, Yong Manarang!
1: Happy,
0: sana masaya ka sa birthday mo.
1: Happy birthday.
0: Mabuhay ka hanggat gusto mo.
1: Happy birthday!
0: Okay!
1: Happy birthday.
0: Greet din natin si DJ Benjamin na happy anniversary sa kanyang wife!
2: Aww.
0: Happy, happy anniversary! Tuloy-tuloy ang tugtugan at chikahan mga ka-vibes. Gusto ko marinig ang inyong opinion, violent reactions. Pero be careful ha, totoong feelings ang involved dito. So dapat with the heart pa din ang pagbibigay ng opinion, advice at kung ano-ano pa yan. I-text nyo na yan sa aming 0908-516-4466 or i-message nyo na yan sa Facebook. Just search GV99.1. Babasahin natin lahat yan. Pi-play natin ang mga song requests para hindi na nagagalit yung isa nating ka-vibes. Okay, magbabalik ang Chika Phantom Bayan. Tuloy-tuloy ang tugtugan at chikahan ng mga ka-vibes. Sa aking programang Chika Phantom Bayan, dito lang yan sa yung number one good vibe station, GV99.1, your good vibes. Mwah.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pakanan, pa-deliver ay pasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavibes, advertise!
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw! Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare!
10: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.
11: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. It's a melee friend.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Hey, it's DJ Gandara, saying yes to good vibes, inclusivity, and equality. Celebrate wins and embrace your beauty on Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Every Saturday, 3 p.m. to 6 p.m., only here on your number one good vibes station, GB99.1.
2: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1. GB99.1.
3: You're still tuning in to your number one good vibe station, GB99.1. Welcome back to my program! Ang tambayan puno ng chismisan at kantahan, Chika Fan Tambayan! Grabe! Ang bilis ng 3 hours, mga ka-vibes! Pwede bang i-extend? Nag-enjoy ako masyado eh. Charot lang! Meron pa tayong mga susunod na DJ na for sure mas mag-enjoy kayo. Dinner na, mga ka-vibes! Ano ng ulam niyo today? Nagugutom na ako. Bago matapos ang ating programa, meron pa tayong isang shout-out dito. Ang sabi, hello DJ Ganda. Uy! Ano ba? Hello DJ Ganda or ka-vibes. Ka-vibes pa lang po ako today. Mandi pa ako magiging official DJ. Pero salamat sa pagtawag sa akin, maganda. Alam ko naman. Pa-shoutout daw po kay Ken dun sa gumagawa ng glass aluminum na laging nakikinig lagi sa GFM. Pa-request naman po ng OK by Forrest Frank. I tried to search for it, ka-vibe. I'm sorry. Wala tayo nun sa ano playlist. Next time, oh, next time. Check muna natin kung meron pa tayong ibang messages. So far, wala na. Pero maraming salamat po sa pagsama, sa pag-support sa aking first ever pilot program. Pero bago matapos ang programang ito, mga ka-vibes, meron akong i-share na opinion. Pero itong opinion na to, just wanted to share with you na ito ay akin lamang. Hindi po ito opinion ng programa o ng GB99.1. Kaya wag niyo po silang awayin. Ito na ang hugot na iiwan ko sa inyo, mga ka-vibes. Ready na ba kayo? Mga ka-vibes, sa kwento ni Choco, nakita natin na minsan ang puso ay nahahati sa dalawang landas. Ang mahal natin at ang taong tunay na nagmamahal sa atin. Mahirap pumili. Kasi parehong may bigat eh. Parehong may alala. Pero tandaan, ang tunay na tambayan ng puso ay kung saan ka minamahal ng totoo. Hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Kaya bago ka mag-desisyon, tanungin mo ang sarili mo. Saan ka ba mas nagiging payapa? Kasi sa huli, hindi lang naman pagmamahal, kapampangan yarn. Hindi lang pagmamahal ang hinahanap natin, kundi kapayapaan ng puso. Gabi na naman mga ka-vibes. And it has been a fun and memorable first day sa aking programang Chika Fun Tambayan. This has been DJ Liza, ang pambansang chismosa, reminding you to always choose love, laughter, and good vibes. Ito na nga, tuloy-tuloy ang tugtugan at kantahan dito sa iyong number one good vibe station, GV99.1, your good vibes. Mwah.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Belly Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikba ninyo ang patas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oo, oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.